0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karita kalik tawi isa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chigit se ka kami te komi se ke talo

0: kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te komi se ke talo

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da sakaita na dokoshin isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seketa

0: Dakami alo wedare gorki tsakami seka ya maktage ishit michirake dakami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911
0: da sakaita na dokoshi ishit yakinta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Seka kami te, kumi seke talo.

0: Da kami alo, weda regorki, tsaka kami sekaya maktage, isit michirake, ta kami kayotawan. Da nira ni chako, yakinta WhatsApp.
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta.
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki, yakinta.
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi, isit yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.